0: egbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yi te gbo mi alaanu kan be ti mo da ida si o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo poju Nigeria bayi kini di edi tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ugo pada fu o adupe dupe o iwo ni kan di alabo ati alaanu wa o se gan eyin ayan fe nibi to dobale si eni o ti so baba tari ese mi jimi bibeli nibi wo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija wo mo mi baba wo bi awon mo re se ra baba ni waju e bi won se dobale ti won woju e iwo ni ataye eni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo bi ture oju adu bi ture olorun dariji ogo ni fun jesu jesu oluwa wa mo bi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu jesu oni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi ai mo yin ogun le ni ninu kristi oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu e leketa isa nibo ni gbogbo eyan omo olodun ti ngbo mi na wo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili bi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili bi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olodun mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili bi sanu awon omo mi fonje sori tabili wo jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji yi egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi onje mi si bi nera olorun jo mo fi onje mi si bi to nera mo fi onje awon omo mi si bi to nera rotanu mo wa lara rotiku ati ajinde jesu mo fi onje wa senu ota olorun mo fi onje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adua ta gba yi pupo re o waye ninu church laaro yi. Ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta. O la tun fe se laaro yi. Te le ti e wa prophetic o ya to gidigidi. Ebi Oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan. Gbogbo awon ti won ba nbo ninu isin ki won gbe omi adua won na lowo. Omi adua wa pe mejo laaro yi. Mo lo sori Facebook mo lo gbadua si. Only omi eleyi how so the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua meje o igba ta ba de church and make sure gbogbo ri eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko ni pa temi pe ori le bi oje ori lawo mo bi oje awa ki yo je iru oluwa ni iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe psalm 23 verse 5 iwe psalm ori David lo jebe o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lo ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi o ni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo di first service ago meju abo eyi te ba bo this second service ago berry loss isin meji ni lodi e to ba wa confident fun yin o mejeji odike ebu lati iworod e wo bo to gbagi elevation ni weba e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body food is any substance consumed to provide nutritional support for the body o je ni ko te yan ba je to fun ago ara loko o je pe si orisi meji o je mi ato je tara and o je mi o di o di tabi bo je tara o se ri lori tabili re olorun lo wo pa kadara da this ninu ise loni gbogbo awon ti e ba appear ninu service only ko bi so fun wo pe ABM ati biara ko ni pawo bo laye laye and abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi de ke bo gbadua igba ti ko wo ni adua oluwa o wa de stage kan o di egbe owo sun ke so wi pe fun wa loji ojo wa lodi ase on daily basis le yo gbojo bo bere oje ojo gbogbo eyo bo lo eyin wo le fe oje ojo oje ta so ki se bread ati rice ni kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyan editing to ba le fi sedu editing to je to bu oko wa editing to je to fo ni agbara so oje koja rice atewa oje koja aye oje koja salad oje ekibe lo je edi baba lati oru wa re oje simi oje mi wa oje tara wa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so ni verse 25 Exodus 23 25 oni eyin o si ma si oluwa olorun yi o si bu si oje re ah gbogbo eyo mo lo dide pe baba bu si oje bi ati temi ati tara ojo ti olo ba bere si bu si oje re wa la re a si deku olo ni bo waye be bi awon kan bi ku bu otun obo si to si o le je o bo ra wo to je pe tori pe won le ba je to da won to gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si oje won e si oje la ro yi orisirisi oje to ba wu o gbe ori eja si woli o deku ni e papa yo so tele si so oje o to le fu o ni oko ni ki lo je o je tu tubo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba yewo bayi inu e asi do ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye o to le pa ibado jere ase yo so latoru ibi si yo so lati orun ategun ti to fe wa ninu ise lodi ki to mo lo sori Facebook obi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi obi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 oni o te so di pe eni ki so bi yen di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go mi lo le pade ago be fa bo di ma pade lori Facebook si 7:30 I se service church gan bere la go be ju abo e wo mo de janta se testimony kule bo ni olorun se du obi je baba yi do inu bi se do ebi gan mo ba won yo engineer e pe baba iwole ki to so odi po je si waju ati si waju odi loju adu bo ba le foke ni gba be ri loruko jesu oya gbadu olorun gbadu olorun gbadu olorun gbadu olorun in Jesus name
1: oruko mi ni morenike lati ilu osogbo
0: osogbo oroki
1: mo dupe lowo olorun 2022 november ni mo wo ijoy nirin sayo ṣugbọn mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yin olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: be ni sa gba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje n pase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe n ba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si n bebe olorun yo yo won
1: ngba mo ti mo debe ninu gba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mu wa ba mi wa ni mommy mi iye olonje mo ni e oni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: oni e mo wa
1: be ni sa oni iya dada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko oni lati oni lo e mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa nbe wa ni oro igbagbo lomo yi so kin soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni kin fi yen le fun olorun mo sha fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati gba yen ni changes aye mi ti bere si se
0: aje nju eja yi ko sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi ado to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ah ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: enikan le pin ero ah ah se wa duwe ti mo pin imi to nbo ko ba tun di September te late ti nbo September yo bu aya ke se ero nikan pin mo to sai eja mo babo
1: mo sha ni ah ki ton wa koruko mi lo sogo ma won ton ma pin ero e fun mo sokun gba ti ma sha wa dele ni 2024 obirin kan o duro sojo na lojo te wa si osogbo mo wa ni madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni e gigoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mu mi kile en se mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu nkan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se onje mo ni sugbo ko si kankan mo mo ti dedun arin le
0: ah ah ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin se ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account si mi niyan
0: contra lai mo yi anawo e o ni ke fi sowo
1: o ke fi se
0: o luran lowo ayan mo onigbowo kan si ami bo ba tin ku nbi ko yo si olojiji e kigbe baba jo lo yo wa ba mi sit down e joko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin ya to nbe ninu ko omo owo lore tabi ko lore o wa o olore ni o wa yin lodun yo
1: mi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: times 3.5
1: o san owo yen mo san fun o tun tun ba mi gba mi lati igba yen system aye mi change
0: system you change oni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: eh ti n ba powo
1: ah mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni ma da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 ah oni baba mi se ma ri 100,000 bai mo wa jide mo jade lo sen kule mo ni mi gbọdọ mo san owo yi ta fi
0: e kule sosi eh e kule na ni
1: POS gbowo yen mo wa ko dani pelu photo yi mo ni owo bail omo mi
0: aya owo ki won lawo pe
1: mo lowo bail omo mi re o won gbodo fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: osu to lo yi
0: o may april
1: free bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo bele e abi iya ti ya mental ni mo ni mo ti jeje mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti sanwo bele e se mo ra fe ti ko mo ni mo ti san o ni ko buru ni olorun a gba fun mi baba mi ah se ero ogun tan le nse sa o gbe gbogbo ama ijo o
0: emi awowo

0: ti aye fi di o jo si oke pa ya ni seju yi mi o mo fa to nbe lara re e dedu abi de se to halada hayash gbogbo bi ti o fa si mi si kan si ami o ya jabo jabo jabo yes yes yes yes yes yes yes e jabo lara wash gada ya dani abadosh ninu ide to wa tabi ti omo e wa a je li pe o tu ole o tu awon omo e le iya to re bere bayi sit down e wa mu
1: beni sir
0: o dile
1: o dile ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni ta ba mi ran lowo ti gba lowo mi
0: ah ah o lu ran lowo gba lowo yin
2: ah
0: nice oluve so sun leyin odun mesan agbara ti mo so aye diku mo ku mo bi n ba gbo to se ami olorun ipe mi to yo omo ye leyin odun mesan olorun ye ko dide fun won na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iworodo e wo mo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gboran owo to nilo lati se niyan just obey jesus mo se bebe insa nu titi dola and e ti mo fe fi ku tin ba ti ku oni bi ni isin gbogbo eyan omo lo e gbe omi number 8 bottle omi ye la fi we gbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu pade mi lori facebook oluwa ni omi eleyi how so the wine nti mo gbo niyan so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekunle epafras lori youtube lori tiktok lori facebook e je ngbele na
3: baba tun do yin damo la loruko mi mo fa dupe lowo olorun to pe wo man sai san lopolopo igba sugbon lati bo ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
0: odo iwe isan wo
3: isan yen o man se mi bi ki n kuro nle ki ma duro sile ki n sa ma se bo se wu mi ka
0: ah agba wo fa modi ni e emi buku ti mo so mo di were kan se mo mi wa mi e pe won
3: ya damola
0: ya damola mo bo o fa buku lara e e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo yin
1: be ni sir
0: o ni o ni ko won jade
1: owo ti run
0: eh
1: owo lati odun kerin o fe se ni nautech lo lo o fe se ki le fe se ngba yen na
3: nys
0: ah
1: lo ba bere
0: ah ayi o ni fogun kan
1: ah eni joba ba
0: ni pere lopun awon eyan mo soso ku so won ni mo
1: ah 440 mo wa simi si olorun ojiji baba mi ah esi po nto wa mu mi se to ni ki mo fi ni ko se testimony loni la buro mi kan ba gbe arugbo wa lana iru baba mi lan ba ni ko wa fe
0: ori won ni o pe
1: mo ni ti mo ni baba olorun mi
0: omo odun melo lomo
1: 32 years
0: ni dojo eye fine to bo ni o se farugbo e ja mo babo emi ni se wedi e oju mi ni o si o si ni farugbo you will marry the young man and both of you will live your life according to divine order of God's pattern in Jesus name. So I say yo wa so wo mo
1: ko so wo mo
0: lati gba yen titi oju aye re mo lo ida ipe ya fun loni ogun alarobo ogun to lo tana wo irawe ti won lawon fe mo fi oda ya laamu ti o fe fi oda ye laamu lati seju ilo ogun yen jajalu aye re bo soju e in Jesus name
4: mewa mo sele ofa modi lo to pare ye ofa gangan go fa ofa o mo fe lo se o fe lo se nysc o fe lo sile baba re aye si tafasi but jesus mi tule ara ti munu eyan dun ni so ni gbogbo bi te ba we lo mura laaro yi itusile ni ba se ko si na niye e wa wo lati wo rodun ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye isin to ba convenient fun o iko bere ni 830 bayi e gbe onje yin dani ipade fori je ni so onje to ba wu o gori eja si leyin gba ta ba gbadu atan ma ni ke je to ba tun di 4 isin elekeji o bere fun gbogbo awon to ba se pe won lo si bi ise e wa je so ile idi mimo fun omode atagba tin ba ti ku nbi nisin mo lo sori Facebook ibe ni ma ti gbadu fun awon omo Olorun pelu omi wa eyin te ba nte literally waasu ye omi wa pe number 8 loni oluwa ni omi yo di wine bi mo se gbo ni o ni omi re yo di wine kin lo tun mo si asamowo ni Jesu fi omi pa ni Cana Galilee ni bi igbeyawo ye a fe fi se laaro so odekunle epaphras le ti ba mi pade gbogbo eyan omo Olorun wa foke ko ni baba kin ni o to su loni je mi na ra anugba anu dide fun aye mi isele tin sele re opo lo be ni awon to wa Jesus ti lojo Monday awon ti o jade ti o fe su eri oh my God tin ba kaye won wa le ni 60 iwon ba tagbara wa gbe lagba lagbara Olorun ko to dale loni won to ba gba woli igbo testimony ti eno jade o da si ami wa ra anugba in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun mu ida mewa eyin gbogbo omo Olorun pata mu ore anu pe mo rubo anu laaro yi Olorun je mi no ra anugba mo fe gbon ara mi lori radio account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade gbogbo eyan omo ti won bi loni da e ma bo e je ki so tele si aye yin oni yi lo mark wedding anniversary oni ni o so ojo ibi ayajo ojo bayi ni won bi o e wa kunle e je ki so tele eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka eni kan ni woli e mo pe fun wa lana mo je ka won ti o kawe Job to fi ka tan ni so loni oyi oni oloni a bere we Sam 1 to 10 iwe Sam 1 titi wo Sam 10 eni kan ya kilo date e so di 10 in so di 10 tori pe ko po ni kekeke bayi lawon ti 1 to 10 ye aye re yo gbo e mura e ja lo church e ja lo church mo fe gbadua fawo yan church loni eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko ya gbogbo eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66